dala no makati wose nakakwodi. Dala no, dala no makibaye nakawati. Kata kama no kangato, aneno.